Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nyo kunju nsonda kunsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: Okay, jina mwana na kaumuza mwana, jina mwana kaumuza tano, lede mwende yomo, to wabuli joda chika kumina tano. Ezo tiki sasika kubere mwaya machakonda kwa tuwabu za kunyo. Habari mtutumbu, habari uliriza, habari uliriza, habari uliriza, paka sasika kubere nyezo kumachanga guguda. Ano chemkwa chabone nyawo na mongere ya mwabeda, tuwabu za kunyo. Tuwa kulisa nyobie mizanyo na mwana grama topu na utijuku, katifika tupiri mpika. Paka sasika kubere nyezo kumachanga guguda, bakuwa itamo yene. Mame itawilo longomba, tukudesa fene soka dampuga mserukera. Unjo genda buli na kwa watu ndeka kana mwene safe so gendara. Na mikoja faba kabinyo baitaba plus kone. Mwaka tuwe kwa tilanje siku kubaya kabinyo mawa na umugwanga Uganda. Mwaka sige chizimbo, sige ama kago, sige nilo rio. Atuka tilanje no jie kwa tembike bie njauro. Tunajiba ita budget water besanda kote eno mpitili vudara. Tunajiba ita plus kone vina rosiri kibana yo nuji nyo. Kwa Uganda na plus kone weather gadi. Uganda teko seka mbele ya abunde wena. Kwa hende chisenge chile baba kuteke mfufu. Na baba kuteke taka. Na baba gizima tuyoza kubuza kubanga kuzesa mafuta au ndo sok bango gena maso kubanga e chitelera double nyinyo wa mane chidaune chinyirira ne chinana au ndo mugere mo benki
1: ubendala yes kuba buza ko nyo mwana abatu sedda ku yumo jamu jenje olonga watanse do kuyiriba na mu abachi ali wakaba ne sambya sambya ko berengo tuka ku yumo jenje ulo ene mbero ina kulemera ko ne wode wakanolere ngalo no gamaze gulo byaganye lero sina jendaga mukwano tezigendera kuereta zokka olina kulemera ko bulemezi buli kimu kijja kutambula nga bw'okyetaaga abayizi batandise ebibuuzo byabwe olunaku olw'eggulo so nga n'olunaku baali bagera kuba nga bakola mpola mpola ebibuuzo byabwe na mutubagaliza birungi byereere ne tubasabira omutonzi byonna byonna byonna munnanga bibayiseemu bulungi nnyo muzuukuke obudde bwakedde dda
0: naye ga polisi eyogedde okulabula okukwatako ng'oli mu kubba
1: ng'obba ebigezo
0: simaya bino ntwala kasasi simaya nkola okukwatako
2: bwebeekujidde
0: tabwebe kujide
1: chitufu lakua naona kwa uwe gulobambi katingaba na basa ameranga ebintu bina kusomo kanyanja babo nyebo nyemu
0: hadi to reach areas
1: mkuba yaba deto nya ama yengo manji kukugundi kunyanja banai
0: na yu waluwe nsongange vigezewe vitugezewe bino kusura ku police
1: atanti ya bamba inawe baino bino na deni nebabitu
0: wale wale wakaba biongera yu
1: ngabo nawe baino bidja soba mtipi hawa tambuli devulonji ya delaba amazene ba nebitu uka ambude ngavula no zeda chikanga kumi
2: Mbinzo kutuki lesunga ku police nga bigenda bugoma.
3: Waduwe chakubuzi zotu lo kati tubulire eyasuzobubi wano mpoko msedukera
1: okay chasuzobi yonako oluwalero beba zimbi ababi ababo kamala bulichiva ita maso misuma alise mii ntibyo na note kamu na kasento leto muntu asolo bakuma bale meku bachokanga na bo genda basa sula
2: haino na hivu alwao hivu kubana na bo agati katukubeyo biri kubabu na wabu
0: tukubile koku zilo msamutano biri chenda munana chinana muenda atanu mutano nesilo msamunana ya mu atanu memu msafu mbila minunana tubule muko checha kususizobi hela
4: ube nene
0: eso
4: agamba tia mzee kama the west faga
0: mwetulita hata mnango liyoti ya
4: ate yes ni AMC
0: kili ya sebe chaku sizobi dadi
4: echa sizobu vi iye wanabantu wabafuga speedi kwa kaku simu mwana adaba masumero wabantu wabafuga masuri kafumbe mukasa
0: oo kituyaze tuyaze kia sili wabafuga wana wabafuga nenga speedi kwa dukida ulinga wabafuga wakurubano budu kale boss
5: mwela
0: kuweleza kale sembe java tu uliza sebu sorry hela
5: kwa wale kuweleza
0: kale boso fiba tu uliza sebu
5: kumulido chipasa
0: netu waka chichi
1: chitiba ino netu waka radio budu
5: radio budu
1: sebu
5: ya kitu wa suzotia
1: nibulu unji sebu wa suzotia
5: mzee kamadi
0: sebu
5: kajambo
0: mnangi
5: madi
0: yo
5: kumina
0: sabu desemba chibitu cha radio budo nene
5: mali chansu zuo vi
0: kari
5: ababubuka wana yote kuu mseli wabaku hise nga usedi nga mulimo ya kuwa mulimo gendo ukole ni mbuka mwagamba gendo ukole mulimo wekulicha adogeno gendo kukwa ya kwa usanga weira
0: wo
5: hito ubi mwono uri ubi mbi alo mati chansu zanyo ubi kakwa jomu chomutegesi
0: tebagala kola atebagala okuli obulu no kwambala obulu
1: okwagala ebirungi malidala
3: yesu bubi yesu bubi yesu bubi Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
6: Mzukuru mulala mulala.
1: Tulala jajja.
6: Ekale yangu wa yanje nsonga baba nginda.
1: Jajja nsonga yange. Hey. Eri ku mulimo.
6: Omulimo gubadde gutya.
1: Wali wa kaneyiba kanfukide kizibu. Akasajja kakera kumaliri okugula edduuka. Na ye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
6: Kabatega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe.
1: Era jajja chenjagala nga teka wene mpabi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo. Nze chenja gala
6: Muzu kuruwa manyage yani
1: Bamuita semu juu chali sijajja
6: Kakati karubuno buwa kunaba kumacha Usabebu lichimucho ya gala
1: Kale jajja
6: Kale nunze nungu wakua buka omurara
7: Jajja jajja
6: Muzu kuru Usanze nunate nungu wakua buka
7: Ngamba denda bie banna Jajja
0: Wanji
7: Weba linye mirimo jionko lira
6: Osima
7: Abantu nana batu ula kumfeti
6: Na kugame nsonga buwensi kwa tamu
7: Jajja na kulete dene chila mochi chino
6: ewe wao
7: eno suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
6: echibitu chako mewe
7: ii chari diopudunga kumina satu december
6: muzukuru
7: wanjija
6: kukenda kudamu la Stony Garden mojita garden
7: ii tude yoku la Stony Garden zechijabweni kubionko nende
6: muzukuru
7: baja kunte geranti nzese muju chari sisi saga
6: kozi muzukuru kwese muju chari
7: ii jaja muzukuru one
6: bade nesa zechenda
7: chichati
6: wabade wana kazi kazi kakaburu mamino wano
7: otio
6: muse muju abagize mukokota
7: Nangi.
6: Ama yembe kanga ite gakomeo.
7: E gakomeo jaja.
6: Gakomeo.
7: Jagaro jetu digideja.
6: Wata nabuno bukoyo yobono gendo yongeronyo ezi. Ondeta desute yongenda mchibitu ngendenga nanyenga. Lubowa nena mzinda kamba ite badenga.
7: Agakuru mwongere mwe mpimbo. Waku abuse.
3: Chibitu chabe bie buba 25. Yoga yoga.
8: Waisa kaseira irabi njibichi usebu changa tuva mukadulu na yoku kumemirembe mu Uganda yemu kusongeze tagira daro kukulako endooza ya fe noku sala woku wa fe binzo kwa ukana na yoku wangali ya fe ebitundu jetu wangalira nebisiraba fe vyo mumaso pitu kakatako emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengeri jetu isamu abalala tusale woku ogereze ganya okusinga okusiga obuchayi tuwangane chitiwa okusinga okweru maruma iratu werebu momu mbeda yonna ekisera kyonna okuzimba eggwanga eriyagaza buvunaanyizibwa bwa buli omu fenna kitole Uganda erimu eddembe etwetaaga fenna obubaka buno bukuleeteddwa ba Netherlands Institute for Multiparty Democracy nga bali wamu ne European Union
9: tuwongeye Let's Talk Peace
10: Emiti emito jejigumiza ekibira n'olwekyo bannayuganda abali mu myaka emito mwe mugenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye ebibalo biraga nti mu 2024 abaazuulibwa n'akawuka akaleeta mukenenya wakati w'emyaka 15 n'24 bali eyo mu 1,114 ate nga bangi ku bo bawala okwewala ebikolwa by'omukwano mu myaka egyo emito kutangira nnyo okukwatibwa akawuka osigala ku mulamwa n'okweteekerateekera ebiseera byo eby'omu maaso Katino mukubirizibwa okwekuuma ennyo obutasigibwa kawuka n'endwadde z'ekikaba zonna. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso n'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu ofiisi ya President.
11: Ekigendo kumina kubugoma sandi biche kalangala okuvanga kumina mkaga paka kumina mnano gwe kumi yo kitoba

Ya kabiri mwetano nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: boda nyiga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Kati okugula wa kaunti endala chikuli kumpi awo ngokosa palo banka zero flex account osobolira dalo kugulira wa kaunti endala mbagira wo awatali bukwa kulizo awo wenyini kusimu yo ngo sinsira unawo beroli nyumira okujja sente kwa kaunti yo ngo ziteka kusimu yo awatali kusalibwa ko ya de 10 okusako okukebera okumanya sente mekazo lina kwa kaunti yo awatali misoso jonna atenga tiba kujja ko sente zikuma oba okudukanya kaunti yo kati osobola okuterekana okusindika sente wamuna okukola business nobwesigwa ngo kimanyi bulungi nti twali misoso ja sente jikwekedwa jigenda kukoko jolwa kusende zozo lina kwa kaunti kubanga bobo chali nobusobo zobo tedeko kukula oline mikisa minji ejo kukula kulana juki nanti buokula ne Uganda kula kulana downloadinga app ya Palo Banka lero ogulewo zero flex kaunti mudachika mudachika Palo Banka grow prosper. Palo Banka edunga mizuwa banki nkule ya Uganda nga nensi mizaba customer zikumbibwa deposit protection fund ya Uganda paka kubuka de 10.
2: Kasaga, onyirira, ogeze, olabika wachikuba.
1: Ah, mnyonyi Patrick, nulie vyo kulima vye vyali biensumbu wa. Na yoku valu inafuna, aba Farm Life Agro Input. Katinga danga ya achive.
2: Ate bakula chabu.
1: Gwetochi mayinti budimulimi atambula no mulembe. Eranga funa mubyalima, alino kubange bijimusa. Ensigo, nedagala vya kuzisanga vya mulembe.
2: Chichote geza.
1: Farm Life Agro Input. Bebaline bijimusa vyo mulembe. Baline sigo zebidime zembala. Baline dagale ligoba. Kono kuto vuka mnobu tawanye bidime. Baline dagale disease ndodo kukwate bidime. Ukusa kwa mikwesi wa mnimido. Farm Life Agro Input. Batunda muka muka muna okusuguza. Atenga bawa na mageza gechi kukukubwelele. Kubikuwa tagana na okulima. Basange mchibuga masaka. Kubudu street. Opposite ne Focoland. Obaba kubile. Kunoti msambu, noti msambu. Tanu nyamu nana. Tanu mnana noti.
2: Webale, kangende yokati.
3: Manange Musa, buli kasera abera kusimu oba okola di.
4: Okukola, nesa wenu yenyini nkola.
3: Okola, ngukute simu otema dansi.
4: Hey, we not down. Nkola kontenti, anti MTN yale seo bandi nti ya bei dondoro. Okugeza, uruwa sarukwa MBZ bisatu, ate nkumi satu, ofuna GBM unechitundu. Gwe, okatake de mwana wa mama, MTN yuma yavi kutemu.
3: Chichi, ao business geta mbure. Mwanyizibare, vanyanya tusubure, kontenti tukore. Mwana gwe. Banabudu, butambara, chagu. Gwe, gomba, sese, mwokote na bitu nebio murianu. Muhuli jay, nyiga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba nyiga star, emu mkaga tano stabili hashi. Kumomo, ofune bando za data kubei dondoro. Fune visinga kumukutu kwa Uganda na antamegua MTN. MTN, runga mizu chitongole chi Uganda Communications Commission.
1: Uchengiri sisamu sawu yokubili, ya probo msebukeda.
5: Yes, mbela weta mbela chikatu ina kuna musambu zo kezo atigiri sazgari kubela bili za machagari usawa bili za njini subira ebifurumide mpapula za mauli na muruganda mboji vuna mkua bita sonko judi omso aja kuba ingira uku stage au na gema so kubanga kula gacha ina uku mungiri umo vida tula watu deka kana enabaji ita program seru kwera kuredi vude yomu ntu wabulijo tuja guze miaka makumia vili mweta na malambiri ya kumpewo emikole mitongo lejika kubela ongena kusomwezi kumina satu omwezo kwe kumina vili walikula sito ni garden zonofe mchibuga masaka wetugele kubanga tubela sono lecho fenatu kweko tusho kubanga tunye miruwa echindu kuingira buweriri.
6: Yes. Waluwe nsawe za kuati duwe nsawe za manda bibiri nsamfu mubitundu President Museveni jayagano kuoche wayo amanda abuwa kwa uku amandu okuokebwa ababa deba goche yo mubitu mrumba demu kalamoja wa mulimu kalamoja amuru nepa kwa chine wala wanji nyo amanda ganuga kwa atidua wabula banyini go adewa bagalo gatu walandu ozofuna mwaka sent baba atadeko kakoko latonde kanyuma
7: neba duka
6: neba kwa atidua nega amanda gayo le duen sao vivili nsao
7: sorry
6: bate memi tibio nevyo
7: nganze yale ukiza kumanda chokero chokeri ando muto diraba mkuti yao process emitendera moyita kuba kubona abona kunji nyonyo so kati lenga juke anti bino bijide nganeche yana cho chituli bulala
6: kuba yebuse mtemeni
7: kuba tera bikako
8: anti bayi miriza
7: ebaji tebelezo kubande gira to nyira waneta jirawo
8: kati olaba anti nkuba tujagane waliwe bitundu ebimu kibuya gamwali omungi neti kula mayumba nenga kiva kutema miti na bibi
7: ya yeah.
8: Owulit kati baba gana mukikwatirire muko
7: lwakubonya myako na abasalamala ne bakubulira embozi no gabanna yomu salama la jana kuna nganti walobe bagana na hiyo na basaranga baba kuma
8: na wuna wa wakulu
6: wana wa bodega
7: hey. Mundu gaziri walizu kuma osara mutigu wangene mundu wekolachi
8: aganti
7: suka tido wazi elando zagabu tupinaba walobe bagamba tumupe muntu bazi ate nchano sanga bazi mbia okolero
8: Bulu njinyo
7: Otegira Nena hawa salamala Hizo gati Makuwa Mboke ribu chibira Na heri yate Auliga Omutiangu sala No mukuma Pa mukuma
8: Ntibagana
6: Ogezo jwa mkwate
8: Ntibagana Kuba ama inja Nebu mashini Bono necharo Baby alama yumba gabantu Tina yate waliwa Baga kubanga Baba kumi
7: Otegira So gati
8: Muka matu kwa chile Kati sasi
9: Bagli special call Special
10: Say happy birthday to you.
9: Special call.
10: Happy birthday to you.
9: And we birthday special call. What un program sem kera.
10: Happy birthday to you.
8: Utegede.
7: Utegede.
8: We wawo.
7: Banang. Tumbono nyeko.
8: Kuna tabu.
7: Baba.
8: Baba.
7: Mwana watu.
11: Hello.
7: Hello. What's your name? Editor. Or DJ Blata. Sebo. Sebo, you're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a composer. You're a Blata.
8: Mosha DJ.
6: Mosha Sebo.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

mundo ebisula byo kusulamu byo mulembe wabiri okusa ko tenses enja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave Kampala entabula ya mitwalo mukaga atabave Masaka omutwalo gumu ngabitegekedwa Bugoma Babu Safaris ekigenda kubira ku Bugoma Sandbeach Kalangala okuvanga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundi.

0: beyi yayo. Waliwo abadde batanagula bijimusa bagenze okubigula nga byekalamye. Waliwo abadde batanagula ddagala bagenze okuligula nga nalyo yeyongeddemu. Kumpi buli kimu ekyeyambisibwa mu bulimi kyeyongeddemu. Waliwo abaali beteekateekedda ne babikoowa nga kati enkuba egenze okutonnya nga babikooye. Naye tetuggwaamu ssuubi kubanga tetumanyi. Keetandise leeti, Mukama ayinza okuba ayina kyateeseteese, eyinza okutandika leeti ate n'etambulira ddala. Kati yita ku 07-58-517-228 ne ku 07-52-298-8955 ombuulire ggwe weeteeseteese otya okulaba nga otambuza sizoni eno erabika ng'ekeereye. Radio Buddu.
1: Wanajudi.
0: Wanji sebo.
1: Wale kweli zegwanga na Uganda.
0: Uwe bali kuulirize yo muntu wa bulijjo.
1: Kujivera kaya rijuuliza. Dara miaka biri mweta nunga mtu weza. Mwe bali nyuma bali dara.
0: Uwe wao.
1: Seru yange avera wa nifamazi. Mika kati mkambi wange chukuzo chovu uziza.
0: Yes.
1: Ja mkusamuru njo vamo vi. Inkuba hiyo ato nyereti.
0: Yes.
1: Na ye enmeri vadesa angidu wange ya mera. Na ye kate geza kwa kutambula.
0: Okay.
1: Echo kubiri panna fawatu guza edagala nensigo. Ugiza nga kasuhuri kasuhuri parking ya kasuhuri tebade nunji.
0: Okay.
1: Eda kasuhuri teame zeburu unji. Kwa baga ene bala ganti kasuhuri parking ya parking nga wada isuwe kumwaka mulamba. Abantu abalina bakyegendereza ku speaker. Kyabakoseza mukale olwa abalina abagulanga nga tebakebeddeeko. Yebo ogenda okunoonyereza ekintu ekyo ensigo ebadde nenga eyayitwako. Kasooli ameze bubi. Ekitegeeza nti omulimi yakoseddwamu ensigo ebadde ya bbeeyi ate n'afuna okunyigirizibwa okula n'asinda ensigo gy'abadde tayagala. Kasooli abantu abasinga bazizzaamu. Parking gate tebadde nnungi, parking ya kasooli.
0: Okay.
1: Ekyokubiri eddagala erimu kafunye emmere okusoomoozebwa nga tusuuyira omuddo nadda n'okkala. N'olaga nti oguze eddagala likola kasooli n'ofuuyira mu kasooli omuddo nagusigala nga gukulaba. Okugeza n'okwo okusoomoozebwa abakulu singa babaze batunyonnyolemu kale.
0: Kale bwe balinyabalire ddala okuwuliriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Kituufu. Mu maduuka ge mugulamu ebintu mugeetegereze era ntera okubagamba wano nti weesige funa awantu w'ogula ebintu awo weesigewo ng'omuntu oyo akuvaluwinga nga kasitoma gw'atayagala kufiirwa ate ng'akuyinako ensonyi oba ng'akukwatirwa ensa ng'akukwatibwa ensa ng'akuyinako ensa ajja kuwa ekintu ekituufu. Ekyokubiri, abalimi tubeere naffe bagezigezi, tubeere bakalabakalaba. Bwogula ekintu kyonna ekipaakingi nyina edduuka erimu lye nalimu nali sigenze eggulayo naye emboozi n'enjigwamu. Omulimi yali afuuyira ennyaanya n'agula eddagala ly'ennyaanya eripaakingi agenda okulaba nga lyayiseeko ennaku ssatu ku nnaku z'afuuyira n'alizza era n'alemerako era ne balikyusa. Kati tubeere beegendereza tebatukuba akalimi. Bw'osanga ensigo mu paakingi ng'eraga nti expired date yayitako ne bwe giba emyezi esatu gireke, ne bwe guba gumu gireke, bakuwa ensigo eriko. Nga bw'otasobola kugenda mu dduuka ne bakuwa omugaati nga guyiseeko wiiki n'ogutwala, ne bwe giba ennaku bbiri kati guleke. Naye bw'ogenda eddagala likebere kweriri teririiko. Ekirala, tugoberere ebiragiro ebituweebwa, instructions, enkozesa tugigoberere. Radio Buddu.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Okagidi bali kuweereza.
0: We bali kuuliriza radio omuntu wa bulijjo.
1: Omusaalo okateregga ekala makyamuli.
0: Yes, saalo ngosanso okuuliza.
1: Kaakati. Embeera y'enkuba ng'eno weegenze eba eti sizoni eno. Baatusaaga tulime ku bibiri oba ebyangu ebya sizoni enyimpi nyimpi.
0: Yes.
1: Naati munanga abatunda ebirime kati bagubanga mugano ebintu ebigulika sooko jjudi. Ebintu biri bbeeyi ya waggulu nnyo. Naye nga neekakasa enkuba eno ey'okutonnya leeka eyinza okutwaliriza obudde abantu baalisize.
0: Kituufu.
1: Naye baabe bbeeyi y'ebintu.
0: Nzibu.
1: Yamaanyi nnyo.
0: Okay.
1: Ekyamira gye bituwuliriza.
0: Ne bali kuwuliriza radio y'omuntu wa bulijjo yagamba nti balimi. abalina basobola okulima ebirime ebikula amangu kikulu nnyo kubanga kati enkuba teyeesigika muyinza ogirowooza nti egenda kutonnya etambule kumbe wapi eyinza okukoma nga nnyimpi kati kikulu nnyo okulima ebirime ebyanguwa bwoba weeteeseteese by'oba olima ate era kirungi okubifaako era byanguwa okuva mu nnimiro bireme kulwamu nnyo kubanga era ekyasobola okutonnya n'ebyonoona Radio Buddu. Hello. Hello. Sebo. Nawe je bali mugana. Nawe
2: kibabukenya je zo fidyo zikire.
0: Oli rudawa? Oli rwa magwa.
2: Sebo.
0: Mm.
2: Sebo ngenda dente sa kumulama.
0: Mm.
2: Ya dente kube time sa chikere.
0: Mm.
2: Naye abaso okusimba emmere emmere eyirira bulungi nnyo.
0: Yes.
2: Ezo ekyenjawulo ebijanjalo maze okuyitibwako.
0: Mm.
2: Olina okubiriza abalimi baffe balimire katogeza nga kasooli lumonde etayitibwako.
0: Mm.
2: Naye nga emmere eyo ebadde etambudde bulungi.
0: Okay.
2: Omutasi agudde waggulu atugambye nti eddagala erisinga liyitiddwako kituufu bwe tufuulira eddagala tirikyafa tusaba ababukoola ategeezeemu.
0: Kari.
2: Ukena
0: Joseph Jesus. Ebali kuri radio omuntu wa buli radio Buddu. Mkulu ajja kujja icha yajja kushanukula na insinyinzo okubagamba nti ekikulu kiri nti mufuyize dagalanga bwe babagambye odifuyiza. Abamu muyinzo okunenye dagala na yenga atena mwe mulifuyiza bubi. Bakugambye nti soka weka kasenti enkuba tegenda kutonya. Gino olifuyire enkuba netonya tetisobola kola. Kubanga waliwo obudde bwe baliwa ntirino okubanga lifuyiddwa nelikwata enkuba netatonya. Ekyokubiri abamu babagamba gwa mirrors ne mufuyiro underdoors abalala naku zino era nyina wenasanze nga oli eddagala ate alifutabulira mu pipa naye mu kutabulira mu pipa naye ngenyini epipa tajyekakasa bunene bwayo ngira afundikira atabudde amazzi mangi ate mu ddagala kati mirrors dosage nebange efudde yononese. Radio Buddu. Wanji?
3: Wanji sa okojidi kwa
0: Amerika. Uwe bari kuliriza mgana angi?
3: Ndiyo na gala msa hige buka usa kapuwele waboda liwa lukachanga.
0: Uliru dawa?
3: Ndiyo na mkachanga chotera.
0: Yes, sasa so kuliriza.
3: Mwenzo chenandi gambi ngafa balimi chetuliko.
0: Hmm.
3: Mbela ye budi na ya tusobe demu uko.
0: Okay.
3: Ajetu ino uku yambi buwa muko. Kubanga neka sori neka chamelila chesimu mbo musimbo bo ino kuza mkati yao ne mbira yude na ya tobebe mbo mbira yenkuwa mbo musimba mbileda katojua musimba anga chokogu ya mpaki ingi atino kakaranga chamelede kumunga ato ino kuza zama napa unisiba anga chato sobebe mbo vizivuli kusigo ovastaka mbina nevi ntuli avulege nyo.
0: Yes.
3: Nsige na ya bei ni eka sori ya bei ni mm. Dagala
0: mhm
3: ya mwene kituwa tisego kushe dagala echo tu yetu ya mbibuwe muko.
0: Okay.
3: Wange ni mbibia kufuji da.
0: Okay. Wewa rekuli lisa radio mtu wabri jo radio Buddu. Program tuwe zimbe jetulimu ze song jude mzukuru wachisoro tulimu kuri zako kugomu limi wete sete sotia season ye kutuare tia tandise chikerezi abamu tandise okusiga togaana kusiga era togambwe bijanjalo byayiseeko togaana kusiga siga kiralo kirekere Katonda ajja kikola. Radio Buddu.
4: Radio Buddu.
0: Wanji
4: ono msezi wa Buchola. Sister Patrick.
0: Yes.
4: Ewe mwe bali kutuweleza.
0: Ewe bali kuliriza.
4: Akati nze chemba dingamba valimu.
0: Hmm.
4: Ikiwogo simba. Okusinzira ku mbeera y'obudde eno bweri wansi wali wadde osoosaayo okubugimusa oba obusa then osobola okuliikiriza ekyo ekirime ekyo oba otaddemu osobola okusituka n'amaanyi. Ekyokulala bannaffe abalima kasooli nze mbadde ngamba nti bwe baabanga basimba kasooli wandibadde toteeka mpeke 3 mu kikolo. Eka mwenteke nga mukaga singe esatu zifa omanya nti zine esatu zisigalamu.
0: Okay.
4: Kusinga kuteka mwenteke esatu ati nikumera kemu.
0: Mm.
4: Zichimba dengamba
0: nyo wali nyo wali tedala.
4: Webuchulo kwebali kula.
0: Webali kuli liza radio. Eyo muntu wabuli jia webuchulo. Batula bide. Temu jango uko. Kakati, omuliriza wa fomurunji. Tubu ze chibuzo ntichechuwe omuchalo omukisa ogweche nkanyi no omuami we. Okusala uku chichibali ma nengkoze sayetaka. Chichi echuwe omuchalo omukisa ogweche nkanyi no omuami we. Okusala uku chichibali ma nengkoze sayetaka. Ebyo kudamu bibino ABCD. A. Byakola mu nnimiro ne waka. B. Sente za leta iwaka. C. Singe takaliba liri omuchala. D. Tewali baya asalawo. Kakati okudamu ekibuzo kino n'okwetaba mu nteekateeka eno mpuliriza. Genda mu simu yo wandikira obubaka, wandika ekigambo buddu, leka wakabanga, tekawo ansa yo ABC oba D. Leka wakabanga, tekawo ekikula kyo F, boba mukyala, tekawo M, boba mwami osindike ku mukaga emu emu tano. Obubaka buno bwabwerere ati bagenda kusalako ya desilinji ekikumi kyokka. Tukubiriza abakyala n'abaana ab'obuwala kwenyigira mu nteekateeka eno nammwe eddoboozi lyammwe lisobola okukola ki, lisobola okuba nga liwulirwa era nga lituuka. Radio Buddu wanje genda kuddamu oyiteko mugana nka nsoke nzijo baka buno katono nzije tweyongereyo
5: tugenda tuwuluguma tusinde okuma tubwatukira ensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bera mwegendereza anti okwerinda sibuti. Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Abusa Banka. Buli makungula gatandika na kusiga na yate buli business eyokulima ekulaakulana eba yeetaaga obuyambi okukula. Kati eyo y'ensonga lwaki Abusa Business Banking ekuyambako okuwola ssente z'okozesa mu business yo, okukuwa enkola eya digital banking kw'oteeka ne insurance ekuyambako buli sizoni.
6: Absa Bank, your story matters.
7: Obadde okimanyi nti okusula mu nju wekka kya bulabe olw'ensonga nti oyinza okulwala nga tewaliwo n'ayinza kuweereza ku mazzi. Fubanga okulaba nti mu nju osulamu n'omuntu ayinza okukuyamba oba gw'oyinza okwogerezeganyako naye. Beera mwegendereza, jjukira nti okwerinda sibuti.
5: Beera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka. Buli makungula gatandika na kusiga na yate buli business eyokulima ekulaakulana eba yeetaaga obuyambi okukula. Kati eyo y'ensonga lwaki Abusa Business Banking ekuyambako okuwola ssente z'okozesa mu business yo, okukuwa enkola eya digital banking kw'oteeka ne insurance ekuyambako buli sizoni.
6: Absa Bank, your story matters.
8: Muvubuka
5: wanji sebo
8: njagalayo TV flat screen bwaguga
5: weri
8: mega skuka na ingabiti kechi gambo black arc
5: muzei wajyo yagalabi wandikidwa ko black arc abyoka
8: antu beba singo kulete bya masanyalaze byo mulemba tanga bili original
5: kati boboke na kugula bya masanyalaze gulebi byokebi wandikidwa ko black arc omulisi TV flat screens, washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, air conditioners, fans, chest freezers, the fridge, woofers, blenders, water heaters, oba percolators, sound bar. Nebi ya masanyalaze byo nebi ya bulichika. Kale, boboke na kugula bya masanyalaze, jukile chigambo, bulaka ak. Binongo bisanga mu maduka gona, agatunde bya masanyalaze mchibuga Masaka. Nemu maduka malala gona kwe tolole gwanga. Okumanya bisinga ukupa kunoti musamfu noti musamfu. Satu satu satu, satu satu mukaga.
9: Alo.
10: Yesebo mwami Mukasa.
9: Mtianeyo.
10: Yono broker.
9: Yenze broker wa mayumba.
10: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
9: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka.
10: Ngabi satu.
9: Bei wa jigambye.
10: Bangambye sata ano.
9: Deda sebe no zali nyamuko.
10: Yidwachi.
9: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
10: Musigisaji.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vinairo.
10: Singa kweta kawabuye.
9: Wabwenu tukosa global weather coat emulsion.
10: Owe, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
9: Guli umite.
11: Global Paint, a reliable product.
5: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout editomu dokuvira damu milandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwateta mexi dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalire tero muddo okumala emyezi esatu ngateguze mu kumera mu nimiro ekiwe birima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebiuke bidi enduli nebibale byomutine ebikola batukolede dagala adikoni sita editendwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere birime nebidala kati ate tani kapu. dagala liziza endwadde za bright zona obutatataganya birime gwayetaze dagala lino lisange mu bakamu farm supply wamune mu bansanja agrochemicals kubudu street mu kibuga masaka wamune chotela mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamu kede agrochemicals ateka lisizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisinga wo noti biri noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti msanfutane mu biri emwe mu nyatanu nyaa.

0: Kuwangana magezi, olusi ya nsibuko yokwezimba. Katitani kane chitono cholina, olusi jebuja chani kuvira mwecho mungaso. Tukwa nidiza mpogwa mtu.
1: Uwe wale kuliriza radio yomu ntuwa wulijo radio vudu kulika yo mchitundu cha fecho. Chiso semu sawe yo kubiri. Tutandise na mauli dokuwa kusema zinga Afrika. Ndo wazo viuli debiri mu Afrika. Kati nkwa ndiza musawe yo kubiri. Ea program tuwezimbe. Eranga we na kutegeze zanti musawe ni yo kubiri. Nginda kubira no mugenyi. Okuva mu Osho Chemical Industries. Amazo kunega tako. Nga tugendo kutandika sawa ya fene yokubiri. Njagala kuzigirira. Atanafuna kibajje chikuwa mirembe. Atanafuna bibajje bigenda kusanyusa. Atanafuna atanakola anteka teka yonna. Ekwatagana na bibajje. Nga ato byetaaga. Budu kori tefani cha Masaka City. Fetu yine bibajje bya wetaaga. Mugana nge tuline entebe sofa sets. Enu onji tuzina mufashion name design ya zenja ulo. Tuziina mu maliba ne mu ngoye. Tuline bitanda, dining sets, center tables, sideboards, wardrobes, mu fashions ne sizes z'enjawulo. Tuline mifaliso mu size nebika ebyenjawulo. Tuina high density mattresses, tuina spring, tuina orthopedic, byonna mifaliso tujiina. Atendo nga tujija mu company enonje ezesigika. Kakati tuline bintu ebiri imported gamba nga sofa sets ne dining sets atitu ina nebikoleddwa wanonga material mulonji ddala. Muganda ange gwa mpuliriza jangu kubuddu quality furniture Masaka City opposite ne Oil Energy. Jangu tukuwe bibajje osobola okweyagala obulungi. Nangujukiza mu abatwale bibajje kubuko nti ebiri kubuddu quality furniture Masavu Merere kati ku 0753 Bili ya muziro satu emu sanvu, ziro msanvu tanu satu, bili ya muziro satu emu sanvu, neku ziro msanvu monane emu mkage emu emu, ziro bili nya. Ogenda kubo yugira nebudu quality furniture, Masaka City opposite ne Oil Energy petrol station tukuweleze, uyagali mgana ngila musa kubatuliza nga tetu na umu na mwana.
2: Abatuliza kuredio budu mbala msiza kila mbabuzi zako, elinya nze muonge Kenneth, omulimisa kuva mu Osho Chemical Industries.
1: Osho Chemical Industries egamba kya kakuba kata andiso kutonye subi tulina.
2: Akakuba ko kata andiso kutonye subi lyeyongedde. Era nandi kubiriza abalimi baffe abadde balina bibalowoozo okutandika okukola.
1: Yes.
2: Season yene etandise kyandi badde kirungi ne babanga betereza bongera okwetegeka kubako kirabika nti obudde bongedde okukyuka enkuba tugenda jifunira ddala.
1: Okay.
2: Olwaleero era tuzze kunsonga za byabulimi, nsonga za madagala, okay. Nsonga za nsigo. Mpozi nga sina genda wala nnyo kuba nyinza okwerabira. Ngira soka nakwebaza abatuuliriza bonna, abatweyambisizza,
1: yes.
2: Abatukubira amasimu nga batubuuza ku bibuuzo byonna ebyenjawulo nebetutogeddeeko. Ekikulu omulimi obaddeko n'ofuna namba y'omulimisa okuba bukubi simu n'obuuza ekibuuzo kyo ne tukukyalirako. Netongera okubanga tukwatagana ku nsonga z'ebyobulimi.
1: Okay.
2: Era nga sinirabira njagala leero kati kano kuka abalimi abalima ebirime nga watermelon abalima ennyaanya n'emboga tuyinayo omusomo gwe tutegeka.
1: Okay.
2: Gugenda bbeerayo wiiki ejja ku Monday. Omulimi yenna awulira nga agenda birima ebintu ebyo ng'ogenda birima twandiyagadde oba nandi kuyise onkubireko ku namba yange esimu tukole program abalimi balina kuba batonotono era bannamukisa abatono abana qualifyinga.
1: Yes.
2: Tujja bayita mu kifo kyaffe kye tugenda tutegekamu wane Masaka. Tuongere okwogera ku nsonga ez'ebirime ebyo wammanga byenjogeddeko.
1: Okay.
2: Naye n'ebibuuzo ebirala oba birina ojja nabyo naye nga basis ya training eno gw'omusomo guno gugenda kuba gukwata ku variety ya watermelon na gukwata ku mboga ne nyanya.
1: Okay.
2: So, enamba yange esimu kwebana akuba eri 0784.
1: Okay.
2: 0784. 08.
1: Yes.
2: 04. 9 mu

0: yoga yoga
1: ngati wakindwa Global Paints abakulira lanje jasizo kumene yomtindo munsi yona wamune rona agro business center isa musidi mitedi kabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super maize flour kwa mulembe wamune chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer Kuchitundu cho, mchitundu cho wangalira.
2: Nzose kujasha diki wazanya nengo kwa Radio Udu, mudistrikti Yeru engo.
3: Kwa Radio Udu, mbibadu wano, mudistrikti Chotila.
4: Kwa Radio Udu, mbeke kasanyo, mudistrikti Gomba.
1: Kuchitundu cho.
5: Nzose wada swali kwa Radio Udu, diyano mudistrikti Yeru komansi.
6: Se mati ni kalunji mzukuru waka suja, Radio Udu, ekalunji.
1: Tatutuma, tuwe tukida kukula hundi, ama ulile, tuwe wayo kutegeza vigena maso mguanga nebweduwe guanga, nga tukutusa kama ulile bulisawa. Katitambuli ya mkumanya, ngo manye bifa mchitundu cho, mguanga lio, nebife bweduwe guanga, ngo uliliza mauli ya bulisawa, wano Radio Budu, Radio Yomu tuwa bulijo.
7: Ganuge mauli ya gebi obusubuzi, wano Radio Budu, ne Housing Finance Bank, funa school fees loan, okutuka kubuka debutano ezili anisechuwadi, uruzeyo mwana woku somero, atiku na njini somero. Housing Finance Bank, ekulete de mortgages, ezigeno kuyambako mkula kula neye bange pamvo, wamune anisechuwadi school bridge finance loan, okutuka kubuka debibidi, zikuyambako mkuta andika tamu. Housing Finance Bank, ilunga mziwa banki nkule ya Uganda.
8: Sibyo tia omulunje ye kumide kumukuto gwa chenda munana akatunyeze munana ne chenda mutana akatunyeze 5 Radio Budu kadde kama ulire gabya busubuzinga no gakusomera ndi Dembe Davis abadukanya amakolero mu gwanga lya Uganda basabye abantu okwetaniranga emyoleso egibira gireteddwa mu gwanga kubanga gibamu ebirungi ntoko banansi bibandi etazo okwefunira nga basinzide mu lukunga lw'abannamawulire olwatuuziddwa okwekuba mu ttooki ku buti omwoleso gw'abannamakolero gye gwatambuddemu okusinziira ku kirunda nkutu ng'ono y'omu ku bategesi b'omwoleso guno agamba nti ku mulundi guno omwoleso gwatambudde bulungi era asabye bannayuganda bulijjo okwetegekeranga emyoleso kubanga ebintu bingi ebibeerayo nga bannansi basobole okubyefunira ku bbeeyi ey'owansi
9: badde n'abeekuzi bitaazi bangi abasoba mu lukumi era nabaze okujumbira omwoleso guno nga abajja okulaba n'okugula ebintu mu mwoleso guno nabo ndowooza tuwezezza emitwalo twawezezza emitwalo nga kumi n'okusoba kubanga waliwo abajja nga baagala okulaba nabo bwe banaayiga okusobola okweyongera okukulaakulanya oba bizinesi zaabwe naye nga ajja muno afuna amagezi alabe engeri gy'asobola okukyongeramu ne wabeerawo abajja okusanyuka n'abo abajja okusanyuka mebiri waliwo abajja okuyiga ebyokulima
8: ate oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonnya abalimi mu disitulikiti y'ebukomansi balaajanidde gavumenti ekendeeze ku misolo gyeteeka ku bintu ebikozesebwa mu kulima omuli ensigo eddagala erifuira ebigimusaamu n'ebirala kiyambeko ababitunda okubikendeza ku bbeeyi kubanga mu kiseera kino abalimi tebalina nsimbi zibyetuusaako ate nga babyetaaga omusasi waffe Sirwadda Swaliki alina ebisingawo era kabituwe
10: bagamba nti enkuba okuva lwe yatandise okutonnya kati basanyufu wadde ng'emmwanyi zaabwe zibadde zaakala era ng'abangi bali mu kapeeyi akatagambika olw'okubeera ng'ensawo zaabwe enkalu bano basabye gavumenti okutunula ennyo ku kukendeeza ku bbeeyi ebikozesebwa mu kulima naddala eddagala ebigimusa ensigo n'ebirala bano ne bagamba nti akamwanyi mwe badde bajja ssente ebbeeyi yaako yatoniidde ddala nga kati endebe badde ku 40 kumpi eri ku 15 olw'okubeera ng'emmwanyi zino birerya bano bagambye nti singa ebbeeyi ebikozesebwa mu mekenderako nga gavumenti ebayamba mu nsonga eno n'okubakwatirako okubawa ku bigimusa yakubeera kirungi nnyo okulabanga bongera okwekulaakulanya abamu ku bo bwe batwebogeddeko ku nsonga eno
11: nze Sekidde Jimmy nga mbe ndi ku kyalo Meru mu disitulikiti y'ebukomansimbi ebbeeyi y'ebikozesebwa ebikozesebwa bya bbeeyi ebikungulwa bitono emmwanyi zaawo wa tusaba gavumenti etuyambe ekendeeze ku bbeeyi y'ebikozesebwa okugeza ng'eddagala ensigo n'ebirala
10: okusinziira ku Soweddi Sserwadda nga ye ssentebe w'abalimi b'ekomansimbi era ssentebe w'eggombolola y'ekibinge mu disitulikiti eno agambye nti abalimi balina kuguma kyokka n'abasaba okweteekateeka nti buli kimu kijja kutambula bulungi nga bayita mu mitendera emituufu gye balina okugoberera nze Sserwadda Swaliki ku Radio Budu nga ndi eno mu disitulikiti y'ebukomansimbi.
8: Ateyo embeyi ensimbi nga weyimiride ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula sinsi 14.6 netunda sinsi 14.10 okutuukira ddala ku sinsi 14.19 yo euro eri ku sinsi 14.5 netunda wakati wa sinsi 14.5 okutuukira ddala ku sinsi 14.6 nga ne paundi egula sinsi 15.3 netunda wakati wa sinsi 15.48 okutuukira ddala ku sinsi 15.5 yo sente ye Kenya egula sinsi 3 netunda wakati wa sinsi 3.3 n'obutundu 3 okutuukira ddala ku sinsi 3.4 banafe agobudde buno agebyo busubuzi bwega tugagenze mbagalizo okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
7: Bado uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva munsi yonna. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubukadde butano ezili unsecured. Oluzeyo mwana wo ku somero ate kwe nanyini somero. Housing Finance Bank ekuletedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana n'eye bank epanvu. Wamu ne unsecured school bridge finance loan okutuka kubukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa.

0: Nukupeda nga stepping up mkasera nga mwana mwenezi kubima ino aina muke vizivu zivogori yao ka injalaka kama video kukupeda nchitakenda kupeda nga labi kila mpira ogoro naku uruwari ilo so kugenda kupeda mpira mzivu nyo manu good enough ina liko diso kufako ngezanya klubu za kufako mkwangira Spain kubanga manu yukuidua just game mu kweje mpira kumina kumu jesami yukupeda ngezanya basipana funya wundi simusavu ne duo satu. So i club ya United though bagala wini yawe soka kwa Atletico tebaji kubangako kubanga bagizanya game zenyewe mabega ebakupe game 2 ne 2 zibiri mpira anga bagisa ko kupera ngitambule era club ya Atletico yakuba yajja mu komani mu round of 16 mu bidi abiri mu ebiri ompira gwali waka gwa gwemwe nga Atletico Atletico mpira go bakolira amalire waka ga MM then ku Ochi Lenani Lodi naba kupagole yobwanguzi so tulinzo kulaba record ya HM yagenda juku mbaku United then kakati umusaminga Matthias Cunha Cunha bera OB ku kilabu ya Atletico Madrid chitegeza nti agenda kupera nga facing club ya mulela ko ya mulela ko umusamigwa ta Cunha abantu abasinga bamujukidya nyo kilabu ya Uruva Mtunu Wanderers naine ku kilabu ya Atletico yaliyo era nageza ko kupera nga basavinga bulungi actually yabazanje ne mpira 5 mu ena wakati wa bidi abili mugumu paka bidi abili esatu nabatebira goals musanvu yonka babazanya balino kubera nga stepping up mpira golu na kulwalero so umalo tegenda kubera game nyangu ATM barungi especially kati amanyiga begali nyumu kulumba ba Ademola Lukmani we bali tubagambe balina squad ye Jude Ademola Lukmani wali walono mutabani wa Diego Simeone Guidano Simeone akolanga akayozi likanga ini wali bayena mumulaba ne kugwangira Spain na wa Samba then winamuko oyino musambi Alvarez gotusubira nti agenda kulembera mu lugo lulumbi obo olutebi then oyino musambi Solofi agenda kuvira ko katebe ko ke senior player ne Barrios omugemo ne bagenda kubera mu midfield yogera ku musambi Lorente alabi kati yongedde kupera nga agondira mu number 2 so, United okujutuma wini mugwange elia Spain kulanga enda banche oyo jutume chinene nyo okusinzira ku performance yayo recently ne team je bagenda kubera nga benganga akamugese koluna ko lwaliro
1: kale hochali ku radio budu omanyika tuno nyoroni wababa mani wabadene chizibu cha number 3 dogu taliwo look shot taliwo adene nozi ya mazurui oo wada tele kuba oo ila na etaliwo dala wanutebele telivele kuhulia klabia lituko okuliko zesa nga basa mbisizewa wana wabubuka wato
0: nsubira ne nsubira nchini nzo kuwele changonyo kunyiga yu daloti ya bayi nzo kulira daloti
1: ni wamigamu number 3
0: ya ni wamigamu na edasi nza che uunya singanda ba daloti inga ya kwati deko kosa hili yeyo
1: ooo
0: ya
1: CEO
2: Mani yu okusinzi ila kupigena maso Mani yu mukabe nga teguna tandika mwekuna bakutani somuja kuwa mkumiye kumiye kubanga kari Mani ya sabachi matereke limefu na red card
1: kubanga
2: sabachi maindi wafu na red card wage na bata busi golo nisatu Mani yu zijia kuba atetiko zijia zimala neyo mpila golo wale wana ye kansibe kusinti
1: kusibe
2: beka ya ni mesezi zada ya ti dene ye kansibe kusinti
1: usiba nani ne denesi
2: iya listi ya denesi ayini tobe siwa sento wale na hawe nanti mpia
3: ebirungi tebikwa maloja ago ge gabadde ag'omu nkuubo amawulire g'ebyemizannyo okuva mu nsi yonna ne MTN Momo katinyiga star emumukaga 5 star 5 hashi okusobola okusasula ebbanja lye lya Momo mu budde oluyongere ku muwendo gwa sente ogukuwolebwa kikusobozesa okwewola sente eziwerako mu kadde kozeetaagiddemu wamune ababet katibetinga kumisanya chenja ulo uwangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono gatolina internet nyiga star 185 stankaga hashi ku airtel oba nyiga star 185 stankenda hashi ku MTN osobolo kwewandisa utandika okusiba emipira ababet we are the best at the game wamune lifeguard condoms mubyo nabyo tekateko okukola jukira kukuma omuzannyo gwo kuma obwagazi bwo wekume nobupira bugali mpita wa obwa lifeguard condoms esawa wano ku radio budu esawa zili 10 ne mwezi olweggulo budde bwa mafumba ga bya gulo webale kuuliriza radio budu yongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Budu.
4: okumale sawa abiri munyanga tofulumieko oba kibayito kube simu empanvu si

0: Namba satu, waliwo wali chigambo mulodi. Mulodi yoyo ya gaba senti. Mulodi ya kuwa senti. Wala we chigambo mulodi. Gwe reply nga ni namba satu. O mulodi ya kuwa senti. Sitabili ya mutanu hash. Nyiga yes. Then reply nga ni namba satu. E wali chigambo mulodi. Bumali liza wu boxi bulimuna. Londa ku boxi ya muyo ka. Joga amati ya limu senti. Joga amati ya nizente biendo. We wali senti. Boxi ya jodo nze ya kuwa mkisa kula kangati na wedi na kusente. Ula mtambule bara bara masi. Fusa mpini just kukubi bili zoka. Ogana kula kangati we wangu ni omusimbi. We guli nyo nyo nyo nyo nyo nyo okay, oyuguba ito mulodi mwe kwate omulodi ke kabokisa kutusuba ko okoda dynasty yeranga tuga mali kalungamizibwa national talisan gaming ile jula tele board of Uganda. Okay, abadi ya sente za PDM ngamuga manje za za government yetu wade buwi PDM sente tunazizayo tuna bateka sente za PDM oloza bakuwa buwi oloza sente mu government yekudiziza bazi tuwa kwekulakulanya tuna bakuzayo butukere de gamba ntibuke de butukere de kakati ndo sede za PDF wezo mkwano kafe ndabi kwa mwagizu wa polisi luku Losoke Chituma Losoke ndabi konga yugera konsonge ndagamati tuina abantu wabawede dali bitanu mwatanu mbabiri bwana tuba kumide mpolisi mwendeno tuba ina fetuba kumide mbutu kuluwa fuba polisi uwe nsonganti abantu wa neno balia sede za PDF bazi buranganya bako labitia kwa gamba sasa gerimu sede abadi ya sede za PDM na bazi buranganya mumbere yu yuna yuna baina abantu wabawiri reda lebitano atenga jukira tebaina wade ubatuse akadija kwetu orola Uganda yena sawa ntuwelebu linda langa tuchimanyiti munangi mbobango badete wete setese burungi tani kakati yoteke teke akasede kama sanyo magaiba nae sede mnae akasede chama nalina kaji yoka PDM nae mbadenga kwa mezao abantu wa utembazubu walizabu ubulamu bobo wajia kasele kapidi ya mjira jira kwenga tibina kukera zeka stamu kukuli deko mnagi kankule kusimbe zinyombu dile chukunye zizo ruarelo
1: tukunda tulu guma tukunda tulu guma tusindo guma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo katichino chenja gala kuba mwaka fana nyingo wangu de atene basigalanga bakubuza chichechila la choya gala katinga weya mbenkola ya ea telolonda cho wangu de waliwe bidabo ebiweleza dela milioni bibiri ebikulindiri doku wangu la katisindi kasento basa sula ngoite mkode ya machanti pe osobolo kuangula sente nkalu ama simu waga smartphone shopping vouchers wamuna ukwefu nilo mkisa ogo kusula no kulia mwoteli ezebei nebila lantoko choice yiyo kuzesa my Airtelo app okusobolo kufune mkisa mingi ya joku wangu la ubanyi gasta emumu nana tanu hashi kati

0: chulu.
1: Wewa utuga manti gwe omuliza wafu omurungi. Tukubuza ekibuzo kino nti kiki ekyo omukyalo omukiso gw'ekyenkanyi n'omwami we mukusalawo ku kiki banaalima oba ettaka bagenda dikozesa batya. Kiki ekyo omukyalo omukisa ogw'ekyenkanyi n'ebba bwe babeera basalawo ku kiki banaalima oba engeri gye banaakozesaamu ettaka. Tulina answers ziri nnya naye twagala olondeko esinga obulungi oba obutuufu. Answer A, byakola mu nnimiro n'ewaka bimuwa omukisa ogw'enkizo obo ogwe chenkanyi. Answer B, sente zaleta waka. Answer C, singetaka libalirie omuchara. Ne answer D, tewali baya asarawo. Kakati genda musimu yo wosindi kilobu baka. Wandika wechi gambo buddu leka waka banga. Teka mu answer yo. Bwebera A, teka mu A. Bwebera B, teka mu B. Bwebera C, chajobote kamu obadda leka waka banga. Teka we chukula chububela musajja teka o ma male male. Boba mchara teka ofa fe male female. Kakati notugamba tutia bomala okuteka okujuzwa bulungi bwotyo weleza obubaka kunkaga muemu 15. Nkugambye genda weleza obubaka teka mu ekigambo buddu leka waka banga. Teka mu answer bwebera A, oteka mu A bwebera B, oteka mu obacha obadda. Answer ntufu jowulanga yesinga jobo oteka mu leka waka banga. Teka mu ekikula kyo bwebera mukazi teka ofa bwebera musajja teka oma. Sindika kunkaga mu ya mu 15. Abachala motuba kubidiza nnyo okweta bamukaza nnyo kano kubanga kabakwata ko butelevu.
0: Baba katulya bono mundangi
2: munafe
0: sebo tata
2: Mkali
0: mundangi
2: agamba ata fumuli ya monsondo
1: Lito ogera alisiri se
2: jitofo ino karungu njiku uju
0: amina
1: uguma
2: wabele baji teza karo nsaruwa
0: nsaruwa wewa chijulu laba gambe nti karo menti jariyeli yaba weleza amina
2: kuna vila fayro kempolo goma mponyi tata zabulina
0: amina
2: nduwa nontele dempuliza agape uwe belegatize kumulamwa mwenangi mzee wali mwleki akalimiro ki
0: ni mido ye
2: nesee ya leto umusana tinga wali wazala wangi fikiriti nzeta hata zabulina kuendi
1: mkari mkwano banafe aba Urban Farmer Uganda Solutions bagant gomurunzi wenkoko na embizi we kwa takarungu ka U-Mix tumu gamba nonti akarungu kanu karungi kajira mukiro satu ate akatabule mmere ewerako kasobola okutabula mmere nga kasooli chachu oba okubeya akatabula soya kayambira ddala enkoko zaffe okugejja kazikuza mangu ate nga tezirwala lwala kakola bulungi ku nkoko ez'amagi anti zibiika amagi nga ganjuba ya kyenvu ate ne zibiikira ebbanga panvu ezo ez'ennyama ne zigejja mangu n'ogenda mangu mu katale bwe katuuka ku mbizi U-Mix akolera ddala bulungi embizi neegejja ate nga tekoze masavu naye nga ategeze bulungi. Akalungo kano ka U-Mix e Masaka kasange mu Maria Portrait Center ne mu Romex Vet Link kose n'amaduuka gatunda ebyobulunzi n'obulimi. Okufuna akalungo kano jangu ojja tusanga otukuwe U-Mix ku 0755 54 oba ku 0785 37 58.
0: Baba owange
3: hello
0: wangi
3: namuse Mr. Sekanja kodene inu machazanga mulusozi
0: yungi zaku kusawundi
3: kakati
0: oyo
3: mzee atuleke mune yate
0: hizo
3: ni atoka baya funamu akilizene choshi ya funamu kuwanga neno singa ya funa uliti yari mwonge demuwa deka sente ya gendine choshi mumala
0: awo mkali mundange batulabire konyo bona obagambi ntituba agara ate okamara unareze wa katunda watu katulabu ono mundafe
4: nze uwo oriota mkoto miwange
0: ya mkata ina kafako mwendi
4: mukona kugamba nja kubatula tena sebadi bakubatula te kuja kuwati ya musayirenza
0: atoro yaba mukodomi we situgude mu butebe sawe sedda kukanzu nenge kube chikalu
1: nibiba buguma
4: yali gonde eto busunga tena sagala kunyega
0: umara kuonona
4: kale mukonsa nyuwana ngenda nyonge nda ora kamo ono mukodomi singo kwa kala kaluko na mateno ngaburi jo ona vera mkotemi wa mbuga tuka gurobu tete nechiku sa wakazi na bakula ni munga antwa mkode mwuriye ntu wengiri
0: mkale gwe
4: ee na unogumeza u
0: aliata
4: mkotemi wa ngeenda chinda ula wange
0: aa
1: tuwala kuri
4: na chimanya ni ajia kwele itasifu day yonze nsirisi ajia kwele itaninga tofunya yoka antu kakati ya jemba denshaba
0: oyo
4: muzeyi musiria yai yeberere nga muke yali akeko ita kakiriza nye nabala walike musiria sinaka amonto okulia mwingi siku uwa matu
0: mbaba
4: ya gene nako nemu ko
0: nwanji
4: musajia nga suji aduwe ya kwa kwa nemu mpo mkazi nga sinabano na kukubanga mwingi zokubira
1: mwa mbaba umuka ayye siwa kuchamu kwa ataguranga ya daka akawawati loke nkoko
4: nga siwa demu choto linda uke rijo ni kakasante mbuatu
0: nyonanya temutu kanga kanga nemu mulimu yoto nafe tulikumpeo
1: nafe tulikumpeo kakati abakozi babiri nga balenzi beta agibwa mubwangu abakozi bano balina okubanga beterefu okutandikirawo okukola nga bali wakati w'emyaka 2-3 kakati nobagenda kukola mu nkoko era bagenda kukolera mpiji kakati ebyetaagisa olina okubanga oyina enanga muntu yo olina okuba n'ebbaluwa eva ku kyalo gy'obeera oba gy'ozaalibwa bw'obeera wansi w'emyaka 2-5 twetaaga okwogerako n'emukaddewo bw'aba akyaliwo oba omuntu yenna akuvunaanyizibwako twetaaga n'essimu y'omuntu oyo akuvunaanyizibwako nti singa wabeerawo emergency tusobola okubeera nga tumutegeeza kakati okumanya ebisingawo tukubire ku 0744 6754 osobola okubeera nga weefunira omulimu guno guli mpiji naye gwakukolera mu nkoko
0: mkali munafe
5: wale kuweleza
0: etata wale kuliliza
5: ono mulindi wekisansanze kyengambo yo
0: wanji
1: owekisansa
0: kazoba tulabone
1: ready budalo
4: yo mtu wa bulijjo
1: kuli
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: mzee kamadi
0: naam
4: mwe bali kuweleza gwanga no buganda
0: amina tata bali okutuuliriza munange
4: alhamdulillah kiroga mutubo
0: uno wano kiroga mutubo
1: ali wano
4: ha alinga naone daru
0: nkugambi
4: erinya
0: otyo
4: zise ogudi katembo musa
1: katende musa
4: niwa fene vule mbutambala
0: we wawu
4: ekia majima
0: mubwenkanya
4: yapangisa seasoni bili sibo kyali
0: muna akola ebitagambika
4: nakikuba
0: eyokubiri omusana ne gujjo kyange dunia bw'ogiraba bwetambula kati
4: fenda bwe yatukoze
0: era
4: naye aguminkirize n'ekyo
0: Mungu
4: tiyamugeredde kuba nakiri bwe yafuna yamuwa yu kantu nagandi ekyama zima kisizo neno kibadde kikwao
0: n'oli teyatunulayo yagamba natunda sibinkwata kebyo bafunye bibye
1: bibye akange nakalya
4: azinguremu obubwe Mungu amugumye
0: kino te Mungu teyakimuwa
4: ate muzee kamadi
0: wampa shebu
4: ebintu bibiri ebivuka nyinibyo ajali ne riziki tebivuka nyinibyo ate omumanyi omu yagenda n'agamba itebwende namanya nti riziki eyange
0: genda
4: wa mulala natawakala
0: kicho kiba kijja kujja sawa yonna
4: yamanya nti emirimu egyange tegiri buuzibwa mulala yagamba nafuba kati eyo riziki yeyo yeyo
0: nze nagenda ne neba ku musajja nagenda okuzuuka nkuliko mistikola 3 olina nga nti nkunoonya njagala obeera omwogezi naye mbadde nkuvuddeko nga ne sentensi zeyo nazeeka nkulaba enkya
4: naye nga era sigadde akyakunoonya
0: eriziki era nenjifuna
1: eriziki eyo ebayo
4: omukisa mpewo
0: era
4: ne buggalawo buyingira
0: butereevu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu batula bide konyo munanga be butambala tuliba tuli yao ne tujje ne tunywa ku tanga uzi
1: ne tunywa ku katanga uzi ne tuli akukakola
0: abo
1: akayirunji
0: labye yino obutunguru
1: batanso okulima obutunguru
0: uno nene obo
1: bagala kuva ku kayirunji
0: nakote hat bakasuli
1: akata teka atendo za simayo bakateka mwe kijimusa nako ngawo mtu waganti alimye mwanyi za tekeke kijimusa
0: naba nkulimbi
1: kakati gwo mulimi gana maulire gago bannaffe aba lima organic bakugamba nti omulimi wakumaddi okuzza obujja ettaka lyo ettaka mwe tulituuka bwe lituuka ne liba nga likaddiye nga lyetaaga okuzza obujja kati wano lwe bakubuuliza nti ettaka lyo likunkumuka lirimu enjatika oba lyalu nnyo fenno kulima tugamba nti twagala kuliza bujja ate litandika okuddamu okukolera essente n'okuwa emmere otandika okweyagala nga lizzeewo mu origino y'obutonde bwalyo kakati no bw'okozesa ekijimusa kino ekya lima organic ebimera ebimwa tubibalira ddala kubanga biba bifunye ebirungo bye byetaaga okuva mu ttaka eryo nga lizze bujja era tugamba nti kozesa essente entono ddala osobole okubeera ng'ettaka lyo likuwa kiralu lima organic kijimusa naye nga kya butonde ate nga mwattu bw'okitabula mu ttaka kikolera ddala bulungi kaakati waliwo bannaffe abagamba nti bo bayina n'obwo bakozesa ne ku busa bwente ne bubeera awo n'ogaa nti asimanyi obusa simanya bukyayo kya bagambye nti bw'oddira lima n'omutabula mu busa obwo buwolera ddala mangu nnyo ate n'obutandika n'obuteeka ku bitooke byo so lima takoma kukuzza bujja ttaka naye ne ebijimusa byo ebyannakavundira bw'omuteeka mu abiwoza kale no tugamba nti kozesa ekijimusa kino ozze bujja ettaka lyo ate ofuna amakungula amalungi ekijimusa kino mwattu osobola okubeera ng'okisanga mu Masaka muno mwekiri era nga tugamba nti bannaffe abalima wiiki eno mu kibuga Masaka mwe bali nga bali mu kampeyini eno genda ku Buddo Street gye batunda ebyobulimi ojja kuba ng'ekijimusa kino okisangayo bw'obeera e Kampala genda mu New Tax Park Rakai genda ewa Samula ekyotera genda ewa Tonta Investments Limited yonna ekijimusa ojja kuba ng'okifuna kakati okumanya ebisingawo ku kijimusa kino mwattu gw'ayagala okugula oba okusuubula tukubire ku 0 7 7 8 2 6 4 2 mwattu kozesa ekijimusa kino ekya lima organic zabujja ettaka lyo ate osandike okubeera nga ofuna kiralu mu nnimiro yo
0: munnange
6: salamualeykum
0: warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu sebo webali okuliriza munnange
1: yes sebo
6: kumulamwa Wofi ya kusura kumalari.
1: We wawo nga afude si uo.
6: Ya, wango uli ya funa. Olina hata mnonye rezako. Kati sina, siyani badasi emira ku. Agende necho.
1: Agende necho.
6: Alamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Katwe tuolde muka tono nyo, tujewo waka buno, atepo tunakoma omwe tujeno basi, uli ya kubanga. Banda vya mize nyobali wando waka nudama.
1: Waka nudama.
7: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomu tuwa ulijo. Bisa sate vigwa yo.
8: Waha, koteka mbote.
7: Ai, guai!
8: Ai!
7: Kalevu, ono ye Kalevu, wano ku Radio Budu.
0: Alevu bagamba cheyo.
9: Barungi tata. Bagamba cheyo.
0: Tuli
8: gwe endebe mwanyi gwe sene.
0: Chisi nzira na enna kuzine mwanyi za gwangerije zawo wa.
8: Bula sente.
0: Ateza.
8: Kawesa inende ba satu azagala kasambu kasambu.
0: Kawesa? Waguze de mere.
8: Yachi.
0: Eyo kujona alia mukomera. Anti ulira. Kawesi ba kabumu kwa atajozi ni mbuzi.
8: Kumu waili za kuleko gamba kawesi olewe manga kuruzo mubi.
0: Bombi mba manyi. Mubi uyo kawesi. Ni mubi.
8: Si mubi na
0: we. Habangi. Nji kugambi mugamba.
8: Atu atumale gomba mchibi wama mubi.
0: Ate guo ugamba.
8: Kulika je. Mami kawesi.
10: Hey baba. Uje vale.
8: Je wanaitu
1: mbuzi. Mbande chikalivu.
8: Ye.
1: Bana.
7: Uyo ye kalivu. Uwane kuredio budu.
11: Defense mwatu useda
12: kaya mwatu useda wede tuli inje gwe
11: na ima nanga kachiko kenina nama chana watami deda
13: kati ate
12: chichi tawanga miente tuja mukati kwa sani nywe denawe chea
11: baba lola bali wa
13: chea manoma lola bakuga vido
11: eh?
13: Ya taa kudena mustensi ya tuleme le detu mubi kidao
11: banna hey. Chao mbebele chao wale ndo mfuna hizo mkutege kechi bitu chomu waka guno
12: chichi
11: nga baku zemi yaka abidi mwe tanu fetuli mitambo
13: matonda wangi
11: tumuchita uruzi chafe walikula Stony Gardens
13: hey.
11: Eh watu gendo kubeda
13: banyangi ena kuja mwezi mekatu
11: eke kete kubeda kumina satu mwezi buantengu siye December
13: December
11: wewe njini watu gendo kubeda naba chao mwini mwagua kusanyu sano kubuda abuda abantu gwe naba chao bo mwe mugendo kubeda
12: Kusalinda
13: munda munda munda munda
11: munda munda munda
13: munda munda munda munda munda munda munda munda
11: munda munda munda
13: munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda
11: munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda
13: munda munda
11: munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda munda
12: munda munda
11: munda munda
12: munda munda
11: munda
12: munda munda munda munda munda munda
13: munda munda
11: munda munda munda munda munda munda munda
13: munda munda munda munda munda munda
11: Nifasi
13: Wanji chea
11: Mutaliko kugamba abalo
13: hey. Chea mani wongo kuranga gumpe ngusumule
11: Ya kwangu kuwa
13: ndi Gumpe Kankulegemu katono uh-huh. shampulo
14: Basebo nebanyabo
11: Orubaru orukora
13: Chivamu
11: Orubaru kora bulungi
14: Basebo nebanyabo
11: Eoja huo maze
14: Oronje nene kutandika
11: kuranga Eneku za umazi na kumina sadu ndesemba Manawa gambe
14: Kodi cheyo ngambe Chiru ndawera chadi
12: Kuchita uluzi kula Stony Garden Zinga kumina sadu ndesemba
14: Aya boss Avanga avange
11: Wanji
14: Kukenda chinja Kwenye kwa Stony Garden zinga kumina satu December
13: Kakati atene mbwe njaga zaachi Nanga chibitu atina wambogo lea na kwa zechi Kampo mugero ntegeri Kakashi
15: Chibitu cha radio kubwa 25 Yoga yoga
16: Bangu day
17: Bangu day Weba de 40 men
18: Tufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga Nemi kopevi na narindi nyo Osomro kumisiva koku 40bet Geza koku nkone ya feya feya cash outu Ngeno, yesingo weru fumu nkola zasi cash outu wana mugwanga Osomro kakasiza darazi offers mwezi valibwa Ngo kebe na kuondze ziri wo Webi ya mipira

0: da abantu baligendi sibali bakuruli mayo gera bibye kalaga agamba biz kiganye tasobolira dalala iradi agamba biz baino kumu aino kwetolwa abazanya abategera insamba ye no pushinga masembere sembere ko maso strategy na yabiga kugamba katibizi aliku yaliku mwaje abantu kwange kisingo kuluma bambi nti ate biz mu company ya soka yaina performance etali mbinyo niache company ye okubiri so fast so good mpire jakatan ejakatambulako biz asambira daladala bubi melanga bagesa ko pera ngetambula soka kacho olumu pressure I think kutimu zino emauntinga kubasambi ate buli kati for example msambi wabena ne performance weight atewe yuzo kongera ukusajula performance ya game dako kwanga ka pressure yako kajia ajia ina ka pressure yako confidence ya pida dala so kakati nungu sambe BHS wezo gama nchi embeda mwari wakendo kupena gawete gede zovol yao mpira agumanyi na ye kwa seno laida dala nchi ya samba nga kilabu ya Paris wano wade kugeza kakati niwe kati ya samba kupena nga teko performance yeti etisa wali wa samba kilabu ya bali basamba club ya Spurs wanamani wajupe mpaji ebade free kick ilo mpira ngabe kugenze bupe mpaji ne kugenda kugenze wili so United bade bagenda kipa gol number 2 ngane Barcelona nyo bajupe gol soka so Galatasaray mutebye manye chimuke che chizibu cha Barca cha kuma clean sheet mu Champions League so bagenze game zine zoera bali nga mu game zinga 16 buli mpira ga Champions League bakonsidinga so ejo chibera chinene ku level nge ya Barcelona okuberanga buli mpira gumugenda mu mutebwa mutebwa so mukange dira chake nchimuke je kisawe ekisinga kubere kizibu zimu ulaya chibera muko rogo rwa chikacha wa guru nyo so Barcelona kwenda byana byene ibikola ekisawe che chiang Ramos paka chikunza abantu mtwali 5.13 ne club eso so kubera ngifuna kamwenye mwenye kumatama ebade club ya Galatasaray gabaita musambi baita Batrokov yatando mpira kwa makatimba gumuganda wa Pauli Lisa Radio Woodson radio yo mwenche wabuli jo
1: kali nembera bwetu betambula mwe bali nyumwe bali edamu bali kuyanga tumuliza njago kutegeza ko konti banagomba kulina kwa Friday banagomba watekedwa tekedwa yo dina kugenda kupira ngati ya mbisibwa okusonda omusimbi okugenda kupira ngati kuyamba ko timu saza area gomba wa magwe ogenda mu final zinga bali taratibu maridadi sana era njago kutegeza koko nti dine yo egenda kupira wali ku Divine Hotel Erubaga ku Divine Hotel Erubaga wegendo kubanga tebeli adala obulungi ennyo sugwe munagomba jango solo kupiranga toberayo jango solo kupiranga to wayo kuwa timu yo wame songo stambuli zedala obulungi kubanga chechisinga timu ye solo kupiranga tege na mfaino wama eretobu wangu zowe chikecha wagule nyo ngabo musingo kupiranga temu weta agaba nagomba so wali ku Divine Hotel Erubaga kunakura Friday kufisa wa kumi paka iri kufisa wa kumi paka iri so kumanya ebisinga huko noti msambu noti munana munana biri nya muna, mukaga msambu mukaga noti msambu noti munana munana biri nya mukaga msambu mukaga ensonga zona hoja kuiranga te wamagwe uzitambuliza darunji mukasera kano kali na gamba chi umwami Bentez ogambo tia Bentez waliye chinoni agamba nti gombe ino kuiranga te wangule chikope cha season ino biri makunya biri mukaga oyagaliko gane era inteka teka yumku abo abazi wamye mu mtu kulaba ntiti mesa za eya gomba wa magwe wangu lechi kope chomo akaguno njaga kutegeza koko ntaguze ticket ya guzemi jozi atene saza nge saza wa magwe aliwadde buli game timu njibadegeza koko ranga te wangula ne wangula abadde abocha genjo gele na kuzino bweri abadde abocha za dala obulungi enyo he mwami kwa ta Bentez so gambo ta Bentez okubale chino yi wewe kupiranga te joli wewe kupiranga tuliza ase no bade bageza ko kupiranga te tenkanya nyo mpira refa gamin to bade okuma refa ya gamin to bade okuma yembera nga bwegeza ko kupiranga te etambula agama chi CEO ase no Greta Masaka sebo namra biwa meya ngalie yo meya ya mwade bitafuta fuya feti yali tusiza mea tu kuongiro kuro pera watise bitafuta fevya radio ya bitu tebutazi mwase no Greta Masaka hehehe niengu gambo tade jadaniyo agamba chwa mkugu bata subu kilimu chivanda chesara mkukaima shafike kanyunga mkawale nabali omendamo ina tumatumide kwenyo pita ke mkisana ule bitakuyo gambo dia agamba chitu nechibirige wewe lupiranga tejulie kaboja wewe lupiranga toliriza omkugu baita kato Anthony Bionza United bajita mekuna Bajita mekuna club ya United yekadetko Madrid nebawule kona ko kunoguza batande ko mutwe labanne mbaga nyo mpira bagujewo wali wafunde wancha kumukaga yemusambiricha nanyega inagwa kubya kaje mbehumo katasule redi bali abanali sudde ngo kunoguze passe mabega bagwadde ko musambi afunye abadde musambi lente watimya Atletico Madrid naguza ko musambi an Oblak watimya Atletico Madrid yan Oblak nanga passe chenguru yemusambi lente watimya Atletico nanyega munama be bageza ko kubanga yemusambi dogo darot de ko musambi nokubata Marcus Rashford ainagwa yetorode Marcus toja ko etorola mulala atoko ze fau
0: abagizi bage muna doge yapa nenga bakuje mangu banna
1: ngaba kedde
0: so Rashford yomanyene yo kwali ya dali ya wabuza
1: ne timu la kali ya jiko wango muntu
0: nebo ku myo because buli mwali mu songa zo kutendesa na bishi serve serving a club no serving into imana munezi kuleta Marcus Rashford but ugendo kulabanga embera tonu epoka ya kuwagika uwagisi mikondo
1: nende uza nechi wakutamugula kubasa wakula mu Anthony na echa chari kange cha mbe wala
0: of course military military chino chino kupera nga chamu cha ataganya because nizikili santi Barcelona ya geza kupera nga juweleza mpedeze ya na madala na yu usajia usajia uvoli yao newe wale itabuzivo banga kuliko msambi Karim Adeyemi then kuliko msambi Gordon wana wana wasambi bageza kupera nga bateka wimbele yomu gunju Mwaganda wa Pauli Lisa Radio Budjum Radio yomutu wa Budjo Mwaganda kupera nga wete gede so wale wana msambi Aiden Heaven Yari kupera nga fafagana na abantu kia bia Manchester United wali Arsenal usaja wali Buchi wa mkute bu mnyeze sa Lili wa mkute bu mnyeze nga ne Barcelona wa mwengedi So Galatasaray yivala goro sibidi Barcelona 0 Dachika makumi asatu msatu za katambula kwayo game Kanina mdikine tikirabu ya Galatasaray Inama jama kambwe era Victor Osimhen amaso kupena kajako Barcelona insingo bego number 2 so kuli 2-0 so Galatasaray ya basami ngaba Davinson Sanchez aliyo adena msambi Mario Remina yogeda kumusambi Lucas Torreira yogeda kumusambi Rafael Leao na ya aliyo mwana mnezi Victor Osimhen na ya aliyo so techiba gana kuli vula so Barcelona baino kupena ngabala nukula babuchia wagendo kupena ngaba bouncing back otherwise ila wikati mbele maso kupena ngeda kujinayo Galatasaray 2 Barcelona 0 ne wali tu Inter Milan byatabuse daba nange so kilabu Bruges enumbye Inter wakamu gangira Italy kilabu Bruges kulembedde mu 0 ebadde penalty ya Musambi kwaita tu Saudi bagamani wa kwade tu abibwa ko Musambi omusaminga omusambi Solis pere chigenda kupera nga chitu gano kupera nga tupabuli ya Twitter maso so gala actually club Bruges ekulembedde goal emukubwerere then waliyo club ya PSV yabadde kunye penalty bade baino mukisogusho ka club ya Leipzig ni akanyaka abalimye so Champions League football game zi biri estanda bakupera ngazi nabikira mu goal ye club ya Leipzig ni PSV bogini mu dakika 3 munya ye Arsenal ni Lille ogasano ngabuli cho ere bi bi sele bisenge bira jaso kwera goals ye yewe da gisigalira ne kuri eri match day ya Semba era goal ya game ya Arsenal game ya Semba okulabikira mu goal ku match day yo goli msambi Odegaard suru mgolo zawe mpira jawe zija mbira ya bari iwe wali Galatasaray goli ya wivade yoku vile genze mvua goli msambi Victor Osimhen sovaye gendo kupera nga esala wiki sambayo wa goli ne standi nga wakolo te standi nga gomganda fauli lisa radio wujum radio yomutu wa wulijo mbira nga begesa kupera nga chambula mkasera kanu wali club ya Inter Milan babi ya kitingi dewa 1-1 bamaso kupera nga wafuna goli ya chenkanyi kukira Bruges ya kilabu ya Inter eriche badeva ino kupera nga wakola mkasera nga baba soseyo ukule volinga ya bade right answer mkwange rivya Italy wanga ticha ndi bade cha kusuwaza klabu Bruges uku true half time ne bakulita mkuli sinu mkuli mbezo kwa game yoyo nenga gole ya Inter genze mwe songa yes babade batebye ne gole testani nse ira ne kusigala nga kucha li Bruges gole mu then Inter bacha bala 0
1: karino gwe na muna Uganda mpulirisa gwe na muna Uganda mpulirisa radio budu ni banywanyi bayo wali mkubira nga tebali mkunonyereza okwechikecha wagule nyo sudu yambe mkunonyereza kuno kwe tulimu ne banywanyi bafe tugama ntichi echiwo mchalo mkusa ogwe chenkanyi no muami we okusala oku chi chivali na okulima ne nkoze saye taka chichi echiwa omchalo mkusa ogwe chenkanyi no muami we amukusala oku chi chivali na okulima ne nkoze saye taka ansa e ansa e ase no kipakute ne ase ne

kujawula okubukinga kuba kunoti musanvu tano musanvu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musanvu musanvu nya muenda noti noti musanvu satu nya mwabafe kampale tabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bichekikedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kudigida

Agudavel basa zene rigana ye musambi Mason Mount na sala watu Man United banyize chenguru bagwade kwa musambi afunye abado musambi Jogo Dalot Arsenal sawa yona na kuja United upo mpira kuta mlonji Arsenal hekule kwa liyokusa tu wakuma ndabanga wabade ukono kuma muko nienga Arsenal kubego liyokusa tu ye klabi Arsenal lili metri po yunga te chitade bubi ye lili metri po yunga chitade bubi mumbela nga wegeza kukwila nga te etambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu omujo radio bodo mwebale nyo mwebali redala mwebale kukwila nga te muliriza mwebale kukwila nga te nsonga zona muzitambuliza dala bulungi mu kaseera kano mbera bwetu betambula

Bado tunako mipira esatu ya championship. Okulo gaba minga musta ne club ya Preston. Game ya Stoke ne Middlesbrough. Game ya Cardiff ne Watford. So ninchia championship yali. Tatsulili day. Ordinary nchari mu odi kumi. Tuogira tuina vibe. Kubange tuwade sente nakusatu zidiringana gwe. E nakusatu konse. Beranga bega sako kuberanga itambula. Deni cha VIP eri mu odi 5. Nemu jokirenti. VIP wangu dena kubiri ya mabega. Wajoko wali do sumu ncha weli. Era baba na balinsa. Abana nilero babade basemo kusaga mizanga. Baga ambaba nani. Singa VIP na ordinary vi wangu. Kene tuwe ya gala. Nadiba ni kubena ngabasa gambiza. Kakati ncha. VIP. Wede ni mori 5. Single. Eri mori 2.2. Deni bagambye. Akati ambula kafekati kinsuru na kurusoka. So kubakusa watani soku macha. Paka walika unge zigevuna zivira. Pira wafiru wano tuja bufu na watu trust always. Pius Kaiso Gambotia. So jakubaku zile musampu zile mwenda. Inkagamu musampu. Satu mutanu. Shenda mwenye. 0709. 67. 35. 94. Yigamu Zafaru Ogambotia. Oyo ali ku TikTok. Nabaga ma TikTok page ya Ronnie. Eri Ronnie Sports. Ye Ronnie Sports. Kati abana kwe wali ndaba bita lukama. Nye bagumwe bakakodi. Ndaba babera mu 10-15 baingira ko mu 2. Chichi abasa nemwe muli mpera nga musa gambi za chichi. Mmazo kupera nga musa lako rubalama. Abamani na mumutu wubile kwa munangi. Weka kabatisti jambe kwa mkono kwa mamu bank. Nini uba uba kwa munangi. Sine tegiranti yikola chi. Ndijoli. E, mukarazi mukachango Gambotia. Julio the Great. Aha. Joani. Wangame ntintumide kusalongo munangi. Singenda kukogira binji. Eno juwa ni mwagizi nyo wa Ronnie Sports Center mchibuga Masaka. So mjio Ronnie Sports Center nga Johan. Unayo kebi ya akabi. So mfune nga tozo mpile siri origino. Hili mwabazo yetaga. Mfune mjio seja klabu za mwe. Semu singu kupena nga mugu bedano kwa gira mbulaya. Abaga lila kore boring. Azinirinya ni namba. Services o kwe ziri. Mjio zine uba tuguje wa finyongu ya gala boring. Ne uba wagugula da. Edo soro kupera nguja na ufuna lebo ringi ya na madala. Chitike de mugara wafi. So tuina ni ngateze zikubieko baganda wafi. Ngateze zikubieko. Nenga. Ngengate zari. Izadala. So jangu zikuroni Sports Center. Uja kupera ngufune vyaka vyevyo. So fair play weziri. Mpira jisambi wa wejiri. So nivyaka vyevyo vyevyo. So jangu wuzi kumutia complex. Tulikufuro edi kumaini road. Lewa genda mnyendo. So ingi na munda mkizimbe dala. Mkizimbe cha mutia complex. Munda dala. Paka kulumu namba na mubiri. Ngejo kupeda ngotisangu funa yu ya akabi. Mwiliangu ingilida. Ochipandu uchileo mubanga chiliko Roni Sports Center. Wansi wacho madamu wali. Alimu umbrella air ready. So ingi na munda dala. Ngejo kupeda ngotisangu tukoleko. So japa kuziro msambu. Ziro munana. Nyabiru munana. Nyabiri sati. Zero msambu zero munana. Nyabiri munana. Nyabiri sati. Ne zero msambu nya emo. Shenda mutano. Insambu msambu. Zero mukaga. Zero msambu nya emo. Shenda mutano. Insambu msambu. Zero mukaga. Ronnie Sports Center. Ronnie Yugi, Mike Mbazira Wire, Juicy Breezy, Mangereza Shafik, Alex Davis, Nsenga Joffrey. Nsenga Joffrey, munange saba inagu ya kubi, sabi wangu de goals bide kubwerele. Sabi wangu de goals bide kubwerele. Sabo wangi kakati mukazi wo ate wubere waka bakupe kirabia

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wabulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Buddha 25. Radio yomu ntuwa wudijon.